0: naso a ce ya samu dama ya je majalisa kuma ya yi magana duniya ta ji nasa bangaren yanzu har yanzu fa duk abin da muke ji bangare guda muke ji saboda idan kai maganar ita kanta ICPC ICPC ai kai tsaye ka iya cewa hukuma ce ta yaki da cin hanci da rashawa yanda ake fada mai zaman kanta amma abin da zai dinga baka mamaki kai tsaye ka iya cewa mai zaman kanta ne tunda bangaren shugaban kasa su suke zaben shugaban da zai jagoranci ita wannan hukumar
1: kuma umarnin sa suke amsawa
0: shine magana musamman ma shi shugaban ma'aikata na fadar shugaban kasa wanda zargi yayi yawa akan sa Femi Bajabiamila wato watakila sai iyakacin abin da muka gani idan an bashi dama watakila a kotu idan an gurfanar da shi a gaban kuliya watakila in an bashi dama mu ji ya fito da wasu abubuwa da za su dinga bada mamaki saboda kaga ko irin wayannan abubuwan ai dama ya samu kasan an kama shi tun a kwanaki aka bada shi beli da ya samu belin shi ya fito yayi waɗannan maganganu ya tara manema labarai ya fitar da bayanai daban-daban akan abin da ya shafi wannan hukuma da sauransu to watakila in ya ƙara samun damar za mu ji abubuwa da dama wanda watakila za su ba in Najeriya mamaki sosai
1: kuma ƙarin haske
0: sosai
1: ka san lokacin da yake tsare yan sanda suna mai tambayoyi a asir wato cikin sirri wanda tun lokacin da ita majalisar wakili ta kafa wannan kwarewar committee wanda zai bincike dan gane da wannan al'amari ana tunanin za a gurfanar da masu yi a gaban committee majalisar wakilai amma tambayoyi duniya ta ji a gaban yan majalisu amma kuma sai yan sanda suke mai tambayoyi a sirri wanda lawansa ya bayyana cewa ya kamata a ci an mai tambayoyin nan a bainar jama'a Allah ma a gaban zauren majalisar wakilai amma kuma wannan bata samu ba sannan ita ICPC ta wanke wasu daga cikin ko kuma ta wanke fadar shugaban kasa tas daga cikin waɗannan zarge-zarge duk da cewa akwai manya-manyan jami'an fadar shugaban kasa a cikin wannan zargi musamman farkon balla wannan al'amari waɗannan abubuwa guda biyu suna ɗaya daga cikin abubuwan da suke bada mamaki suke ɗaurewa yan kasa kai
0: to Allah dai sa a dace kawai sai iyakacin abin da gani kuma sai iyakacin abin da suka fito musamman ma daga waɗannan bangarori kamar dai da ku da shi muke faɗa muna ji muna gani kuma muna
1: saurari to mu dawo nan gida jihar Kano an yi auren
0: yan gata
1: wanda gwamnatin jihar Kano ta aurar da mutane masu tarin yawa karkashin wannan tsari wanda yana ɗaya daga cikin tsari
0: maza 1,500 mata 1,500 wato auren mutane 3,000 idan ka hada da mata da miji da mata da miji guda 1,500 in ka ce ɗaiɗai kun mutane kuma wato ka iya cewa 3,000 kenan
1: na waɗanda suka amfana wani tsari ne mai matukar tasiri kuma kamar an gaje shi ne da gwamnatocin da suka gabata sannan abin ban sha'awa har da jari da aka ba su baya ga tsallake matakai masu tsauri ko kuma matakai da suke da muhimmanci kafin mutane su shiga
0: waje lafiya biyar sana'a da sauransu
1: da kuma kan cewa dukkanin wanda ya aura din ba zai saki ba har sai ya sanar da hukumar hisba wanda ita ce mai ruwa da tsaki wajen gudanar da shi wannan auren gata da aka yi wanda shi gwamnatin jihar Kano yayi batutuwa da dama kan abubuwan da suka shafi wannan aure a lokacin kaddamar da shi wannan biki da aka yi abin ba sha'awa hade ɗaya daga cikin wanda ya fuskanci iftila'o'i a kwanakin baya kimanin watanni shida da suka gabata wanda aka kashe mai matarsa da yaransa a unguwar Dorai Ciranci yana ɗaya daga cikin waɗanda suka amfana da wannan tsari ya kake kallon wannan abubuwa da wannan lokaci
0: to Mala Haruna sai dai mai musu fatan alkhairi ubangiji Allah ya ba su zaman lafiya Allah ya kawo zuriya dai ba a tsakanin waɗannan ma'aurata kusan addu'ar da zamu musu kenan babban dai abu kawai mu da zamu yi magana musamman anan shine wato mutane ba za su san cewa mutane da dama suna cikin hali na ni'a su ba sai kana zaune musamman a kafafan yaɗa labarai irin su radio da sauransu zaka ji yanda mutane suke kawo kuka yau da gobe an sakawa ya tara na aure amma saboda rashin abin da za a yi na kayan daki ana ta dagawa da sauransu wani lokaci zaka ji mazajen har barazana suke akan ci wato sufa an daga su biyu an daga su daya an daga su biyu an daga su uku sufa za su iya janyewa su fasa kaga mutun ya shiga hali na ni as yana tabibiya yana neman hanyar da za a bi domin bashi taimako ne dan sai abubuwan da zai taimaka waɗannan yaran ka yi cewa wannan tsari da gwamnati take yi gaskiya abu ne na matukar ci gaba amma babban abin gaskiya shine wani lokaci mu da muke kallon ko muke shiga muke kallon yanda abubuwan suke faruwa akwai matukar buƙatar watakila duk mutumin da yake da dama da zai yi

0: to kar a saka shi a cikin wannan tsarin a dinga duba wadanda da gaske ba su da dama ka san akwai mutumin da shi kawai dama yana ma da kudin da zai iya yin auren nan yana da kudin sa yana da komai da zai iya yi amma kuma saboda wata kila dama yana da alaka da ɗan siyasa ko wani abu makamancin haka sai a saka shi a ciki daidai lokacin da akwai kuma wadanda da gaske ba su da shi su ya kamata a ce ana duba akai da sauransu ka san kwanakin baya ma da lokacin magana da auren ta taso mun yi magana a wannan teburi ka san ɗan jarida ma a wancan lokacin shi shugaban hukumar hizba ya yi wa ɗan jarida alƙawari ya ce to wannan karan akwai kujerun a wannan bangaren to ni dai ban ga wani daga cikin mutanen mu ba daga kowace kafa ta yada labari a cikin wadanda aka musu auren nan na gata a YouTube akwai masu bukata ai da tabbatar akwai masu bukata gaskiyar magana amin ya Allah
1: mu dan sake kallar abubuwan da suka shafi su kansu labari masu inganci da marasa inganci musamman a daidai wannan lokaci da ake yawan samun barkewar labarin wato labaran kasan kurege musamman yawaitar kafafen labarai a kafafen sada zumunta na zamani wanda za ka ga mutum ya bude page yana wallafa labarai wanda kuma la'alla bai da kwarewa da dangane da abubuwan da suka shafi tattara bayanan bibiyar labaran su kasance an samar da su bisa ga tsari da kaidojin aikin jarida wanda hakan yana sa al'umma suna samun labarin da ba su da inganci indai mutum bai da budewar idan da zai bibi kafafen labaran da suke da inganci suke kuma saka labaran da ya kamata a ce su ne al'umma suke samu a matsayin sai har labarai masu inganci
0: wato Mallam Haruna koda a ce kafafen waɗanda ake ganin cewa suna da kwarewa akan abin da ya shafi harka ta labaran wato wasu abubuwan da ke faruwa a irin wannan lokaci kawai sai dai ayi addu'ar ubangiji Allah ya sa mu dace gaskiyar magana shine ka iya wa kai tsiye kafafen yada labarai sun sauka akan feda wata rana ina jin wata hira da aka yi da irin waɗanda suka shekara da shekaru suka gudanar da ayyuka na abin da ya shafi harka ta yada labarai wato yana magana akan cewa idan aka musu fassarar labari yanzu misali kamar irin yanda zaka ji muna daukan wata irin tsari na fassara haka mu ce ai mota ta yi mummunan hatsari ta yi muna kambama ire-iren waɗannan suka ce a wannan lokacin ba sa irin wannan sai an samu wata kalma mai sauki wadda ba za ta dagawa al'umma hankali ba irin ta ake amfani da ita amma yanzu gaskiyar magana shine idan kana bibiyar yanda wannan aiki
1: akwai karanci na tsaftace harshe
0: gaskiya akwai karanci na tsaftace harshe kuma gaskiyar magana shine kafafen sada zumunta nan na zamani gaskiya ya kamata a ce akwai wata hukuma kaco kan da guda wanda za ta dinga kula da abin da ya shafi abubuwan da ake saboda zaka ji mutane suna fitar da maganganu irin babu da taku babu kima babu takawa harshe birki akan yanda ake fitar da wasu kalaman gaskiya ya kamata a ce ayi duba akan ire-iren waɗannan wani idan ya ji wani abin hankalin shi ya tashi kenan wallahi ba zai ƙara samun nutsuwa ba sai zuwa wani lokaci to ya kamata a ce gaskiyar magana shine kamar yadda ake regulating ake saisaita mu a irin gidajen radio da television ya kamata a ce kafafen sada zumuntan nan na zamani su ma akwai irin wannan tsari wanda duk mutumin da ya saba doka gaskiya akwai hukunci da za a dauka akan sa kuma wayi kuma ya kasance ana daukan tsatsauran mataki akan mutane amma yanzu irin abin ya zama ta ci barkatai yanda wasu abubuwa
1: suke faruwa misali in ya bude wata kafar labaran ba za ma ka san waye tawaye ba
0: kawai sai dai yazo yi ta yin abin da ya ga dama ya kamata a ce akwai gyara akan wannan Allah ya sa mu dace ma ya daukan layi ko da mutum ɗaya ne ko biyu ka

0: min barina kailar suba. Masu sauraro, sunana Nur M. Inuwa. Ku kasance da Aliyu Ahmad a cikin shirin Mleka Kaniwood na tashar Arewa Radio.
1: Mleka Kaniwood.
2: Mai sauraro Lale Maraba, barkamu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shiri, sabon sati, sabon bako.
1: Kai da gaske masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Da fatan mun same ku kallau cikin koshin lafiya a daidai wannan lokacin a cikin shirin na Mleka Kaniwood da yake zuwa muku daga nan tashar Hausa Zalla Hamida 93.1 Zanguna FM
2: daga kanan
1: daban Najeriya. Wannan haka yake.
2: A wasu lokutan jarumi ba wai yana takarwa bane a fim kawai, yana zama wani bangare ne na tarihin al'umma. A yau muna tare da mutumin da aka raye wasu halaye da suka zama tarihi a masana'antar Kaniwood. Wasu sun san shi da taska, wasu ce masa Yaya Abdul, amma mu anan ba za mu tsaya iyakan abin da fim ya nuna ba, za mu kai ga abin da zuciya
1: ta kunsa. Wannan haka yake.
2: Falalu Idurai, barka da zuwa.
3: Assalamu alaikum. Wala Aliyu, barka ne.
2: A wasu lokutan amsar tambaya ba ita ce take ba da labari ba, abinda mutane, abinda mutum ya ji kafin ya ba da amsa ne yake bayyana wane ne shi. Don haka bari mu shiga inda ba kowa yake shiga ba. Suna Linzami, idan aka cire taska a gidan Badamasi, kuma aka cire Yaya Abdul Kaddara, aka kuma cire Mustapha Abasa ji gidan Yari, aka cire Manga auren Manga, wane ne Falalu Idurai?
3: Okay, Elijah ka kira basaje to. A basaje ina cikin basaje, kamar ba na cikin basaje.
2: Kai ciki.
3: Ko? Na yi role a cikin basaje kamar kawai ni ne executive producer ne wanda ya tura kudin sa yake aiki. Amma dai gaskiya ba na tunanin na fito a cikin basaje.
2: Na'am.
3: Amma na fito na san guri ɗaya ne kuma ba kowa ne yake gane ba, shine na fito a dan jarida da nake yi. Shi kadai abin da nake.
2: Kamar Mr. Bani zuwa dan jaridan.
3: Ah to haba. Eh to haka ne kuma to.
1: To ka dai fito.
3: Da farko dai suna na Falalu Idurai, ko in ce Falalu Abubakar Idurai, kuma haifafan garin Kano, zance sharaɗa na tashi a Idurai gaba ɗaya na, sannan kuma na yi makaranta a Ja'in, na yi secondary a sharaɗa again, sannan kuma na tafi na samu diploma guda biyu a kan film and television, sannan kuma na je na yi certificate a India, kuma ba mu ci gaba da tsayawa ba har gobe muna neman ilimi.
1: Masha Allah.
2: Aka ce na ji daɗi shine gari ba na saba ba. A cikin waɗannan fina-finan da kai, wanne ne har yanzu idan ka ji koda sauti ne na fim ɗin sai ya tuna maka wani abu? Abun kuma wanne ne abun? Na Mamaju. Andamali. Sihi da Reno. Auren Manga. Mai ciki. Gidan Badamasi. Ga kuma Wakili.
3: Wannan duka za a ce wasu iconic, ya za ku kira iconic.
2: Wasu kaman
3: an ce Hausa
2: Zalla. Wasu irin kaman ba za a ce
3: jambari
2: ba, wasu abu na musamman.
3: Wato wayannan fina-finai na musamman ne gaskiya dukansu. Kuma kowanne da yake gaskiya ni abin da na ɗauka shi ne kowane film kai masa, ka fitar masa da kai design ɗin sound ɗinsa don ya zama yana da unique signature.
2: Na'am.
3: Ma'ana wani
2: abu, wani tambari
3: wanda idan ka ji shi kana kasan wannan
2: kaza
3: nake kalla. Gaskiya duka bi kusan fina-finai na haka nake musu, ban yadda in maimaita sound ɗin da na saka a cikin wani sound ba, ban yadda ba. Kawai dai akwai wani tambari da nake wa Ibro yake da shi, Allah ya ji kansa da gafara.
2: Na'am.
3: Allah ya fi masa. So shi kadai na bawa wannan abin nan ɗin, na dan fara yi wa wani amfani da shi a wasu gurare, na ga
2: kaga ba zai ba
3: in ba fa Ibrahim ba, dole kawai na haƙura na ajiye wannan
1: sound effect. Kuma ba da
3: abin da kake so gaskiya daga expression ne da reaction na Rabilu kake samun wannan sound effect din ya haƙura
2: ya hau daidai daga yanda yake.
3: Eh to kuma in ba shi din ba, an ce kama da wani ba ta wani
2: in ka ji wani baban za ba,
3: to shine
2: Falalu. Waɗansu mutane sun shiga Kaniwood domin su nemi suna, akwai kuma waɗanda suka shiga domin neman labari bayan shekaru da dama. Idan aka tambaye ka shin kai ka samu abin da ka fara nema, ko Kaniwood ce ta koya maka abin da baka nema ba?
3: To idan na koma tarihi, zan ce tunda ba gaskiya ban san kani ba lokacin da na fara yin harkar dabe nace dabe tun na primary kenan tun na primary 4 muke yin drama ta makaranta wanda ake cewa irin karshen hutu kamar yanzu yayin da aka hutu a makaranta
1: laida
3: ana yin ana kirkirar drama da za a ci
1: wasan
3: kwaikwayo da dalibai su fito su bada wani a gina wani labari akan muhimmancin ilimi da kuma yadda iyaye suka saka ci ga yayansu wanda ba su da ilimi to kusantun daga nan na fara kuma na koma cikin unguwar mu ina yi har daga unguwar mu kuma muka gina kungiya ta mu muke yin gidan suna gidan biki wajen tarurruka haka din muke yi to kaga zan ce daga nan nayi na ma fahimci cewa okay ina da wani baiwa da Allah ibani da ya kamata in zo dan abu nan din to kuma ina ta faman ta ina zan je in samu wannan baiwar ta bayyana to kawai sai na ji a 95 yes mun je daurin aure dan dagu normally lokacin za a je daurin aure a mota akwai irin kanta din nan da ake hawa ko wani kawun mu ana ce masa Alasan kawo Alasan shine yake daukar mutane a motar san za ta daura aure ku matasa manya za su hau highs ku kuma matasa za ku hau wannan kanta din da ake yi ku cika ta wasu a sama waye waye kowa ya samu wata fitina to daura aure an dawo sai aka tsaya daidai gidan kankara za a 96 ne kai za a kare iska kawai ido na kawai sai kallaro mun a rubuta sarauniya film production a tsallake kawai sai na ce wannan kamar ina dan kallon fina-finan su na comedy da ake nuna a sinima sai na ce anya wazan tsallaka gurin nan kawai sai na kira wani abokai na guda biyu sai muka tsallaka daga tsallaka muka je muka samu fortunately muna zuwa sai muka samu shugaban kamfanin da sunansa Bala Ahmad su kuma a wannan shekarar suka fito daga Lungu
2: suka fito sarari
3: da a cikin Lungu suke yin suke kababa na office din su yake nace masa ni ina dan yin drama a unguwa irin ka san matashi da san kokarin yaro da san kokarin ya bai ga ya burge wanda ai ni ma ina comedy ina sai yace tsaya kana makaranta sai yace kaje ka cigaba da karatu sai muka fito irin babu abin nan kasi ni dai zuciya ta bata kwanta ce anya wannan mutanen ba zan je in same su ba ko ina da wani keke irin in ka san keke arga in aka ce arga a wancan lokacin ko kuma
2: irin rikicitaccen ya tsufa ya takwarfa
3: shi Allah kawai na samu na dora masa iska na buga kawai na bita cikin eka na ce eka ina nufin yanzu cikin zamu ce Hayago Sautu wannan unguwar take jikin Hayago Sautu wanda take jikin Rinji wanda ta hade da sabon gida to na butanan na biyo legal na sauka na shigo cikin gadan kaya daga gadan kaya na shiga na tafi gidan gangara CTIs da ni sai sharata da waya waye lokacin ga gaisa yace na ce ka gane ni ce sai na ce ni ne wanda muka zo kwanaki kaza kaza sai ce kai zauna sai ce kai me yasa kake son yi wannan sai na ce ni kawai daga ina da muna yi a gida ina yi a makaranta to kuma ku ina ganin ku a TV ni ma ina so ya zama nawa abin ya fito TV sai yace okay to abinda za a yi yanzu ka ringa zuwa duk ranar Lahadi in ka taso daga makaranta Allo da ranar Alhamis da Juma'a kuma in ka taso daga makarantar Boko to ka ji lokacin na fara join din ita wannan masana'antar kani ke 1996 kenan
1: 96
3: yeah
1: shekarun da yawa
2: ba ta ma na ga bakin kenan mutsi akwai abin da zaki ci ne
1: ba haife ni ba yi
2: ke shike gidan badamasi
3: na
2: ya sa ka kasance mutum daya amma ana kallon ka ta idanu daban-daban
1: to
2: jarumi director producer kuma mai rubuta labari a lokacin da kake tsaye a gaban camera yaya kake iya kasancewa ka danna ballin director ka kashe wannan kuma ka bude zuciya ka zama actor
3: to zan ce wannan abin kamar ya gine ni tun a farkon rayuwata na ce maka ya gine a farkon rayuwata abinda loshi wancan ugana da nake cewa Bala Ahmad shugaban kamfanin sarauniya sabon titi abinda ya fara koyar da ni bayan na je gurin sa ni a matsayin actor na shigo kani inda comedian ne ni ina ganin ai bazan zo ba da tagudin ba ni ma zama ina ba da dariya sai shi shi a zaman da idan ni sai discover mana sai ya fahimci cewa okay a wannan yaren yana da yawan ba da labarai masu dan dadi waye ai ka fara koyar rubutu sai nace to ya ake sai nace ai ina rubuta ga su sai yace ba ka ke rubutu ba she far koya mun screenplay
2: tsara labari
3: yace ga yadda ake tsara labari sannan kuma da yana far koya mun screenplay ka san inda zai koyar da ni ya san kamar director yake so mai da ni sai far koya mun yadda ake storyboard
2: shikenan
3: kowanne magana ga yadda zaka dau shot ga yadda zaka yi wallahi she far koya mun kuma ban yi nisa ba a cikin kayan kawai 99 kawai sai nace masa kungiyar mu ta hada kudi tana so ba ta fiye nata amma za mu yi dan kawai mu kalla mu ba dan mu sayar ba dan ba zai siyu ba saboda mu irin matasa ne kawai muka hada kudin mu za mu sai ya ce to waye zai muku aikin sai nace kai za ka sai ya ce ana koya maka kamera ka je kai kai aiki zan zo kawai ga yin ni shine director ni na farko 99 muka fim din mu muka saka a cikin gida muka dinga kunna shi a ko ina duk inda muka je zamu tara manya mu kunna musu su da waye waye haka aka dinga abun nan har yanzu ina ji kwanaki Ismail Kalija'en wani director din mu aboki na ya dauko hoton yayi posting wani hoton sa saboda shi fito a laja fim din da wata yarinya ina ji ta yi aure ana ce mata gudidi yar gidan Shanuci su suka fito a irin mata da miji kuma irin yan iskan gari ne
1: amma zan ce a wannan lokacin ba ku fuskanci kalubale da mutane ba yadda za su ake wa abun mummuna fahimta
3: akwai mana ai kalubale dole in ka taho rayuwa sai kai hakuri da shi akwai wanda gaskiya bai kallon ka ma da hankali wani kuma yana maka kallon dan iska to duk wannan ba na so in zo saboda
2: zan
3: potent din ni mai biyo wanda suke saurara daga family mai biyo sun ji za zan yi za a hira da ni za su saurara mai biyo wanda zai ji ga ma yana cikin wanda suke wa ina manganin
2: wanda
3: shi sa wannan lokacin ba na son bude wani abu game da tun daga gida kake fara Allah ya saka mai biyata da rama Allah ya mata Allah ya yi mata sai da kai kokarin hadan da ita akan lokacin tun ina stage ma ba ban ma shigo kani
2: ban
3: ma shigo kani ba tun ina stage akai kokarin afa annan yaran kullun a ce in za a yi suna sai sun zo sun yi hauka to da kalli abin da nayi saving kaina da shi ni kana gani na haka zaka ganna a stage abuna a stage mana kan dabi nayi baka dariya na waye waye ina fita daga dabi ne ba
2: shikenan kuma
1: ba haka
3: ba wancan bane kuma ina da dalibai da nake koyawa islamiya ina koyar da su hadisi ina koyar da su ahlari so dalibi ne ni kuma ina koyi ina dan malanta ai kadan ba abunan ba to sannan wannan ya kare mu mutunci na idan ahlari ya ce to ai kun ga mutum banza bane
2: sannan
3: kuma ni nake jagorantar yaran gidan mu zuwa makarantar allo
2: gaskiya ne
3: kusan duk wani yaro da ya dan samu sauka ta bangaren allo a wannan lokacin ta halluna ne ni ne na jagorance shi to wannan ta sa in aka zo aka yi mata bana sai ta ci to kuma ba ga wannan gefen ba kila mai bi gaba fa har gobe ina fada wannan kalmar da mahaifiyata take fada har gobe ina kalluna ni maybe ba lalle in kare rayuwa ta akan ni ba maybe zan koma in tafi inda saboda dalibi ne na Mallam Jafar dalibi ne na Dr. Ahmad Bamba to ina kallon rayuwa ta za ta koma can gurin abinda kullun nake
1: fada kenan aka ce abinda zuciya ta kunsa daban da abinda fuska take kalla daban a cikin shirin fim din gidan Badamasi ya akai ko in ci tayaya ka zabi matsayi na taska matsayin makaskanci a matsayinka na fim din naka ne sakamakon wasu in fim din su ne su kankan ba makansu domin su fito a alhazawan kai ya kamata ka zama Alhaji Badamasi ya aka ka jo ya abin
3: to na farko dai karanta profile but ba ni daman in zama duka ɗaya daga cikin yayansa ba saboda lokacin da muka zo za mu yi series a gidan Badamasi bari na dan ba mu dan mai da mu baya kaɗan kasuwa film ta mutu a lokacin da aka fara series series na farko da aka fara wanda ifi kowanne suna shi ne daɗin kowa daga daɗin kowa aka zo maybe kwana 90 daga kwana 90 'yan zamani daga 'yan zamani sai daga 'yan zamani sai dan birni da yake film ne amma aka mai da shi series UNICEF ta sa aka yanya kashi aka ba Aliyu Tuntu a cikin nan to a lokacin partner dina Nazira Adam Salihi a zo da tunanin cewa mun wancan labarin na gidan Badamasi mun rubuta shi a matsayin future lens film ne mai gajeren zango za mu yi shi dan karami kawai irin mai minti mai awa biyu ya fita sai ce ba me yasa ba za mu yi series ba nace series nace ni na san series yanzu in kace ma mai series ka bana aiki sai naje nayi abin da to da yake su suka rubuta dadin kowa su suka rubuta kwana 90
2: sai sai yadda ake
3: yi wai kara fahimtar da ni ga yadda yake ga yadda yake ga nace okay to an haka ne mu zauna muka zauna muka developing idea muka ce auto ya zamu buda shi labarin har mun sai da shi fa
1: kai shi gidan Badamasi
3: shi gidan Badamasi Suleiman Sazisu Suleiman Sazisu
2: Sazisu
3: eh Suleiman Sazisu yanzu director ne yana Kaduna mai kamfanin Arewa Medium shi sai abin nan din sai nace Suleiman zai ka sai mana labarin nan sai ce okay amma a lokacin da muka rubuta shi a wannan lokacin ba mu rubuta shi comedy
2: ba
3: kawai normal
2: irin normal yanda ake yin
3: eh kusan ma crime ne thriller ne ma a lokacin sai nace to Naziru abin da zamu mun gefa mun ni abin da aka sani da shi tunda na daina crime mutane sun fi sani na comedy mu mai da labarin nan ya zama comedy muka zauna ko muka fitar da character ci wai wai to gaskiyar magana ainihin wanda ake selecting mai fito a taska ba falal bane
1: to
3: har muka je zamu dauki aiki ba falal bane saboda a kaida babu ni a film na
1: gaba daya
3: wallahi gidan ba da masu babu ni kawai directing zan yi kuma ni executive producer ne producer shikenan abin da na sani muka je manager sa sorry ban son ka bana son ka musu nan wani actor ne dan ka kuma comedian ne ya iya comedy shine ainihin abun nan
2: shine asalin taskan
3: mun shiga mun yi kwana daya saboda mun samu abun nan baba magaji ya taho daga lafiya ya samu issue na lokacin ana tara hanya ana wannan kashe-kashe to dole ya canja hanya ya zo mana ma dai sai da ma muka bashi da ma dan samu kwana daya ma yana huta saboda trauma ta shiga
2: na wancan
3: abun da ya gani akan hanya basu dadi ba dole muka ya bashi ya huta muka ci gaba da aiki muna ta jiran abun nan kai sai nan muka yi tattauna da Nziri muka ce kai nace barin hawo ka ji yadda kai haro ina eh Nziri yace gaskiya kai ka kuma dace sai nace a mu dai hau muna farawa dama pilot muka yi 2 episodes muka yi muna gama shi muka abin nan muka tattara da yin batu episode na mun yi shi 2017 karshe karshen ta haka muka da hannu muna jiran ya zai a samu wanda zai kalli ma wannan 2 episode din namu yadda cewa okay wannan film din ya kamata ya zo mu kuma da target din mu da mu Arewa 24 Karwa lokacin da aka yi Arewa 24 sai suka ce no why bye wasu ma suka dinga yana shi ne abin da mai aka dinga kushewa muka ce okay to ba magana
1: kai
3: na zauna da Nazir sai ya ce wasa ka san me zamu kafin kasuwar nan ta gama mutuwa tunda lokacin ina ji na saki ina gab da zan saki ciki da rai sai ya ce kafin kasuwar nan ta gama mutuwa na saki auren manga kenan kafin ciki da rai sai ya ce na ga auren manga ya gara a kasu to kafin ta gama mutuwa bari mu hade wannan film din tunda da mun 45 minutes ne
2: sai ya ce
3: mu hade shi kawai mu sake shi kasuwa mun ma maybe series ne kai to a lokacin sai ne aka kawo wani ana ce masa Jacob Arewa 24 shi kuma yana zuwa sai ya ce comedy yake nema
2: kam
3: sai Nazir ya kira ni ce ana neman comedy fa kuma amma ni dai gaskiya kaga ba zan ce masa muna da film ba saboda ya karye duka gida
2: ya karye dole sai dai wani na waje
3: sai dai wani na waje wani sai na ce okay to shikenan kawai sai na kira mukuta sai ya ce mukuta muna da series a wannan gidan barma sai ya zai ku kawo ya ce ai ba mun kalle shi a gidan mun ce a to kalla ba in kun kalla ba za ku yi reject din sa sai ya ce a zo aka kawo aka bayar to inda Jacob yayi dan yayi bitin din tunanin mutanen gidan wanda suke kokarin su kore film din daga gidan sai yana fita waje sai ya kira masu shushena
2: irin dai haka mutanen
3: sai tara su sai aka saka musu hol sai aka kunna musu film din sai musu abinci da lemo aka basu
1: to
3: kawai sai aka kunna musu kamar ake so a ga reaction din su da yadda suka dinga yi kawai Jacob ce yanzu wannan abu kuke so mu kura daga gidan nan sai a kira masa falal da yin dai aka kira na aka ce ya za a yi mu samu ragowar 11 episode
2: tashi
3: ka nace to a zo a zauna idi aka zauna kai din nace to na kira jar mai na nace to sabga wanda muka daura da ku ta fada zo mu ci gaba da yi
2: zo kai mu rafta
3: shine ya kawo gidan madama su zo ba na
1: manta
3: amma ban gaskiyar magana ba wai na dauki role din taska dan wani abu ba kawai wanda bai zo bane tsawar shine amsar abin nan wanda bai zo bane ya zo yaki zuwa ni kuma na shiga dan haka ya zo ne kawai a matsayin ni gashi nan kawai nayi
2: kawai dai ka tsince shi
3: a matsayin
2: ka tsince da miya
3: yawa ko zance da miya kallan ne ko kuma dai na dance mu kawai din character din ta fita to shi
2: to shikenan tunda yanzu magana ake yi ta gidan badamasi Fatima mu je mu ji
1: yadda aka yi badamasi
4: yau tunda kudi ya shika kaska sai ka goya alhaji sai kuma bin do sai ka na kasu bakin hanya haji yawa
5: sai in dauki baban namu a babur dina sai mu tafi da shi in ya so su sa ta ku
4: kai wannan mashin mun fi ka bukatan ce na zaka barki
5: Zaidu
6: nem tale musu to baba
4: alhaji ala kiya ya hanya a gada iyali a cafura lafiya
7: muna godiya
4: ja na re ka kawo su
5: sharani ala guburu alhaji ita ma tana nan
8: ne shirin yana nan akan Arrow 24 on demand
2: ta ba mu tsaya ya abin da zuciya take gani ba muna kaiwa ga abin da ido ma ya kalla duniya juyi juyi kwado wai a ruwan zafi gidan bada masi ana cikin salon nishadi da barkwanci kawai sai aka ga ka juya raga mashirin zuwa kan dan tsito
3: daga
2: anan ma baka bar nishadin ba yaya ka iya rike salon barkwancin duk da ka sauya raga ma zuwa wani hali na tashin hankali
1: kai
2: ka iya rike wannan barkwancin
3: to bari nce alal misali shi kullun kake losing din nan kallanka mai kallanka ya ginu akan wannan dabi'ar ta ka bashi dariya shi yasa shi gidan bada masu muke kiran sa general audience kowa zai iya kallon sa idan ka je gida ba wanda yake cewa fara gidan bada masu kai yara ku tashi kuma bai kamata ku kalla ba zaka zo ka samu uwa uba kaka yara da kowa an zauna ana kalla time din ma ake jira to wannan abin da muka gina ba ma so ya zama mun yi losing din sa shi yasa da muka zo za mu yi season 7 kuma ya shafi abin da ya shafi harkar kidnapping kuma akwai bakin ciki da bacin rai a cikin sa na game da abubuwan da ake gani saboda mu shiga harkar kidnapping ba sai da muka zauna da anti kidnapping ta Kano commissioner of police na jihar Kano a wannan lokacin shi ya hada mu da su kuma fortunately ma ashe abokin mu ne ma a gurin muna zuwa yi zaunar da mu sai da ya fito mana da bandit sun kai guda 7 duk muka yi interview da su
2: masha Allah
3: akwai abubuwan da suka fada wanda ba zai nuna a cikin film ba ka nuna zaka daga wa masu kallo hankali na su bangaren television to sai muka yi tunanin ya zami mai mixing din abin ya zama an hada
2: irin an tura sakon
3: sakon
2: amma kuma cikin nishadi ba da tashin hankali
3: kai ka san dai dan tsito ba mutumin kirki bane
2: haka
3: kuma ka san cewa zai iya kisa amma kuma kisan sa baya baka tsoro kana so ka ci gaba da kallon abin da yake kuma still yana tafiya gashi mugu ne amma kuma yana baka dariya gashi kam din akwai mutumin da ya tabe ne yace kun nuna kam duk wanda maga ya fito da kam za mu gan shi ya zama bakikirin yayi tubutu nace duk akwai wannan nace akwai matar da aka nuna mana kwanan ta daya da fitowa daga kam din tana hannun ita anti kidnapping san same ta daga ita sai brazier sai pant haka suka dauko ta saka ta
2: hasbunallah
3: in ka ganta zaka ce wannan inda ta fito guri ne da ba a samun ruwan sha ko wani abu nan bari ma in bada misali kwanan nan yanzu sai yara aka karbo su daga da aka sace su farare ne amma ya duk sun koma bakaki yanzu farare lokacin aka dauka ga su jiran sallah ma'aikacin gidan ya dauke su mai gadi kenan ya dauke su yace zai je yawo da su barka yawo da su yawo sallah mutanen gidan suka bar shi tunda ya tafi da su bai dawo ba haka nemi wannan kuɗi to in ka ga yaran da lokacin da aka dauke su
2: da kuma lokacin
3: da suka da za ka gansa abin nan sai nace to in ka saka wa dan kallo wannan ni a guri na to gaskiya zaka saka masa

0: da trauma da baya bukatar a ci abun nan ta na yadda kan din bandit ba mai dadi bane amma ban yadda mu saka shi inda mutane za su ji sun tsana abun ba dan film dina bana so mutane su gane shi amma ina so mutane su ci gaba da bibiyar sa da nishadin sa da komai ban saki wannan nishadin ya fita ba saboda da shi na gina gidan Badamasi wannan shine dalili kawai
1: har yanzu da muna gidan Badamasi komai ka gani akwai dalili idan aka cire dariyar da take cikin film din gidan Badamasi baki dayanta menene ake son a isarwa masu sauraro a matsayin ka na director film din gidan Badamasi
0: to gaba dai shi gidan Badamasi ai kawai abin nan ne akan magana family ce haƙƙin da akan ubansa haƙƙin uba akan yayansa akan haka muke gina wannan abin da kuma gina tarbiyya amana saboda akwai rashin cin amana a ciki sannan zumunci
2: haka
0: duk yana ciki wannan akan su muka gina gidan Badamasi to kuma idan baka gina shi akan family ba ba ta inda zaka gina shi saboda su ne suke samun da zumunci amana da wannan cin amana kuma sannan kuma haƙƙi na yaya akan mahaifin su shine idan aka ce yau ka sama uba to haƙi uku ya hau kanka ciyarwa tufatarwa ilmantarwa da tarbiyya da wayewa inda suna hannunka ka sabanin yanda muke kallon yanzu yaran mu suna kwana a bakin titi a waje da wayewaye wannan haƙin iyaye ne kuma bai kamata su turo su wannan abun din ba dan yanzu ba karatu ma ake turowa ba zamu ce kawai an turo yaro ruko ne to kaga wannan haƙi
2: ba ma bara
0: Alhaji Badamasi abin da ya faru da shi shine wannan haƙin nasa ya sayar wajen neman duniya yasa ya yansa kaza ma haka daga yayan sa ma ba dukkan ne suka karatu na boko ba ma
1: gaba daya
0: haka na ji a cikin su wanda suka karatu boko ba su boko
2: haka
0: daga tani
1: tani ce
0: sai azima sai wanda ya shigo yanzu ba na so in bara
1: su ne da ma masu dan haka
2: akwai
0: sabo
1: su ne masu halin da a ciki
0: to zaka to shine wannan su kuma haƙin yaya ko da ubanka ya sarar da haƙin sa ko ba shine baka dama ka zama
1: mutumin banza
0: ba kuma ka zama wai kuma shi kake so kai amma abin da aka an ba gini ta ranza ne da ya zauna a matsayin sa na mai kudi ya gina sai ya ba su abin da ya kamata
2: duk da
0: ba za a zo wannan gaba da su fara neman ya za su yi ba su ga karshe
1: ne ya mun su ci gaido
0: to da haka kawai wannan haƙi yaya akan iyaye da haƙin iyaye akan yaya akan haka ake gina gidan ba da wasu
1: insha Allah
2: Fatima kina da wani tambaya ne ko kuma
1: to zamu gangara ga wani film din ka san gidan Badamasi mun tattauna hakan sa da yawa
2: ai ina saboda zamu je talla ne ina kallon yadda
1: ta yi
2: lokacin yake
1: eh zamu tafi talla ne dan tsayi ma kuwa
2: mu dan tsayi ko to ina tunanin muka je sai mu tafi abunan din can din yanzu mu yi tambaya guda daya ina jin kafin nan sai mu tafi talla muka dawo kuma sai mu leka can na'am
1: ko ciki da raino ko sauran fina-finan da
2: na'am a matsayin ka na actor kana iya gane lokacin da director ya kasa isar da abin da ake so ya isar ga jarumi sannan ko kuma shi actor ya kasa karban abin da director yake bashi wanne ne yafi wahala a ciki saboda kai duka kana bangare guda biyu kana bangaren directing kana bangaren acting idan kana cikin acting director yana bada umarni kana gane iya cewa ya kasa isar da sakon da actor ya kamata ya karba
0: eh ai kana kallon fina-finai dole zaka kalli wannan kaida ce ta cikin film ina directing ina gane cewa actor yana shan wuya wajen fito da
2: asalin
0: ainihin waishi karakter profile ɗinsa kenan wanda kuma a matsayin ka na director abin da ya kamata ka fara sani kenan cewa idan labari ya zo gurin ka inda kai aka gina labari fine so dama ka san komai idan ba da kai aka gina ba zauna ka karanta shi sannan kuma ka zauna da waɗanda suka rubuta labarin ko kuma su makers din okay wannan marubucin ya baku karakter profile na kowa idan bai baku karakter profile na kowa ba ya kamata ku karbo idan kuma ba a yi ba to tun daga nan ma an samu tasgaro saboda kawai an san waɗannan jaruman za su yi plan ɗin su ne kawai
2: saboda kowa
0: da shi ne haka
2: yawa
0: amma ya kamata idan Falale ya zo zai fito a ciki okay a sunan Falale dan Lami to dan Lami waye dan Lami
2: wane ne dan Lami
0: wani mutum ne mai tura kura a cikin unguwa yana zuwa yana kai wa mutane ya ɗabi'un su yake sai ka ji kai story ɗin wannan mutanen ya suke hira su ya abubuwan ɗin su yake ya rayuwar su take
2: yana da fada ba shi da fada
0: yana da kasi
2: haka
0: to abinda kake fara ɗauka a director shine ka fara sanin waɗannan dan haka shi yasa in ka zo ba da umarni mutum yana fitar da karakta kake gani a cewa wannan dawo
2: ka sauka daga cikin karaktan ka
1: ana ganewa
0: ana gani kana fita da karakta zan gane cewa ka fita ba haka kake ba shine abin da nake faɗa cewa okay zamu zo gura na san za ku yi tambaya
2: haka
0: amma zan faɗa muku mafi yawan jarumai na da nake aiki da su sun sani cewa idan na zo ina directing din su sun sani da ka zo gabar da na san cewa ba layin da kake bukata bane zan kafa maka ce maka dawo
2: to shikenan zamu je teburin talla idan muka dawo sai

Assalamu alaikum min sauraro sunana Haji Ablikisu ni Yorubawa ne nazo daga kasa Ekiti kama inda kuka sani na gaya muku na taba aikin nurse kafin zan koma wannan aikin maganin gargajiya wanda na gada a hannu mama na domin temoko al'umma lamba waya ta 08036201070 wayoyin da za a yi a same ni kenan na gaya muku shago na yanzu ina airport road Salakan titi AA Rano Junction na Sarkin Yaki a wurin ne zaki gani shago Haji Ablikisu yanzu insha Allah to abunde na kawo muku ina gaya muku kullu mece wanda sai sun sunguna akan ruwan zafi kafe su ji dadi jikinsu kun sairi wannan ba dadi kina jin kaikai ko abubuwa a jikinki wanda baki ji dadi shi ba a zo shago Haji Ablikisu ko a kira ne a 0800-316-1 mace wanda kuma kin gani wannan ciwon sanyin ya daidai a jiki mace na gaya muku yana jawo abubuwa da yawa wanda zaki gani zaki je ki scan a asibiti sai a ce baki mahaifa ya toshe ko kuma abubuwa da yawa haka zai sa mace bi zai samu ko bayan da kai da megida kun yi wasa sai ki gani abun zai dawo kuma ba dadi a zo a samu Haji Ablikisu zaki gani abubuwa a jiki wanda baki aso mama yana fita da nunu ba jigo kike ba cewa kina da ciki Haji Ablikisu yana na a nan airport road number 50 Salakan titi gidaman AA Rano ko kuma iri wannan in ya dede a jiki namiji shi ma wannan ciwon sanyin ya dede a jiki namiji kuma sai ki gani namiji din zai samu rauni ko abojen iyali zai samu rauni a kira ni a zo a same ni a shago insha Allah za a bada magani kuma ka gani iri wannan sai ki gani namiji zai aure 1 2 3 4 duka ba samu haihuwa ba musa Allah ne yake badewa ba Haji Ablikisu ba shi sa kullu ina ce la haula wala quwata saboda ba ni da wani karfi a bayan Allah shine mai bada komai da komai iri wannan ka gani iri wannan mata in ta birka ta je ta aura a waje za ta haihu amma a wajen ka baya haihu to ka sani ke ne kana da masala a wajen mani naka a zo a sami Haji Ablikisu insha Allah duka wannan za a samu mafita in Allah ya yarda kai wanda baki ayi a cin abun zami baki ayi a cin abun barkono a zo waje Haji Ablikisu kana wanka kullum kana goge baki kullum amma duk da haka in ka je waje mutane sai kana magana sai dai su dinga kala wani waje saboda warin da su Najeriya wannan ba dadi a zo a same ni a nan airport road ko a kira ni a 0800-316-1070 za a same ni a duk wannan waya ko a zo a same ni ko kuma sai ki gani mutane wanda za su suna tafiya takalmi ma zai cire a kafansu ba su sani ba saboda sanyin kashi akwai magunguna iri wannan in Allah ya yarda kuma gashi zamu shiga lokacin ruwa kenan wanda ko ina zai yi sanyi sai ki ga mutane su dinga tari din kai san kala ne a zo insha Allah akwai magani ina masu basir kowane iri ne a zo insha Allah ko masu shan ruwa da yawa wanda kullum sai sun sha ruwa suna jin kishin ruwa kullum iri wannan ba za su yi a hawo bene ba mun za su yi fisari ma sai su dinga fisari kaman so 10 kaman so 20 kafe gari ya waye duka wannan insha Allah mun sun zo waje Haji Ablikisu za su samu magani insha Allah a zo a same ni komai damuwanku tunda kuna da lamba waya na ku kira ni inda abun da bana yi ne zan gaya muku gaskiya bana yi saboda shi sa ina ce kaman inda nike gaya muku kullu a daidai ana yi shede gaskiya

0: yake bosho shi ma ya saba da irin wannan abun sai mun gaba da labarin irin NASA abin da ya faru abin nan me yake da suna a Sina na mai ringa kawo NASA sai muka ringa adin wasu abubuwan a ciki to shi sa kaga ga an fito da bosho yadda mutane ba su saba ganin sa sai ganin oh wani sabon boshon ne ita kuma Hadiza ba kowa ne san tana da element na comedy a jikinta ba banda irin kaman mafia Sadiq mafia da Hassan Giz da suka yi tattaɓa wasu guraren duk wanda suka zo su film da ita bangaren emotion suke kalla kuma amma da isa Jamila Lugudu da wannan yarinyar Aisha na Jambu akwai comedy a jikinsu ka cire ma Hadiza ka bar kowa ya san dama akwai comedy amma waɗannan matan guda uku duk inda ka samu ka gino musu labari to za ka baka mamaki a bangaren comedy to shi yasa kawai ni na samu mutum abin da nake fara kalla me zaka iya fito min da shi to zan kokarin in tafin din wannan abun har na fito da shi daga jikinka
1: okay akan ga director yana bada umarni jarumai suna acting mutane suna tafi an kashe camera an gama editing saura kasuwa me yake fara zuwa zuciyar Falalu bayan ya tuna da masu satar fasaha
0: to wayannan abokan fada ne tsohon rikici amma kuma farisi a duniya kowa sai dai haƙuri kuma na jarije ka taɓa wannan gefen wanda abu ne da ijade yana durƙusar da ita masana'antar da ta taho ta fara tafiya to sai an samu wani gaba da zaɓi da kusa da ita kuma ba daga wani bane daga masu kallanta ne wani yana yi ba tare da ya san illa ba ne wani kuma ya san illan ne ba zai ɗauki halali ba ne kawai ya goma ce dai ya ɗauka ta haram ya ji abin nan in kai masa magana zai ce ai shi ma fi nan haramun ne akwai mutanen da muka kakka masa gaya mana wannan ce to ai su da suke gani abin nan in sun ɗauka ai shi ma fi haramun ne to wai ka san haramun ne kake abin nan ɗaukan kayan masu yin haramun ka je ka yi amfani da shi a yanda na san cewa farisi abu ne mai wahalar yakuwa sai da muka je India mun shiga India an satin da muka shiga India za a wani film din mana sai TV masu zuwa za a saki wani film din Shah Rukh shi ma mai suna Happy New Year za mu je mu kalla mun ga yanda ake layi
1: dilwale
0: Happy New Year mun ga yanda ake layi na karɓar ticket za a shiga sinima sai da muka zauna muka rike kai dukkaninmu muka ce yanzu wayannan mutanen ka ce ai ba mu ga komai ba da Salman kan nema abin sai ya faka wannan wanda yake gaya mana shugaban masu sinima ne na Delhi gaba daya yace da Salman kan nema sai kun ga abin da ya fi wannan abin nan to yana gaya mana wannan ha yau muka je Juma'a muka kalli Happy New Year washe gari da ranar Asabar mun shiga kamar Asabar je ranar ita je kenan mun shiga kasuwa za mu yi sayayya wata ana ce mata wata kasuwa za mu yi sayayya kawai sai muka ga ana sayar da farin je ya fita gashi a falar kuma a cikin Delhi babban birnin garin
2: babban magana
0: Happy New Year sai da ce to muka tambaya ya zuwa sai ne da muka zo muna birnin diddigi sai aka ce akwai sinimo a ƙauyukan India wanda kawai yanzu film yana fita za su yi mata su dobin su fara kokarin sai da shi amma wannan din bai taɓa kasuwa su saboda suna da masu polo suna da manyan abinan suna da sinimo
1: manyan sinimo
0: da yawa suna da yawa kafin mai farisi ya iya karya sai wahala mu kuma ba mu da sinima ba mu da inda film yake zuwa illa kasuwa kasuwa na lokacin da yake zuwa kana dora kaya suna tahowa daga inda ka Kano ka fara raba kayanka kafin ya je Kaduna wani ya samu kofi ya fara printing din sa inda ka Kaduna ka dawo shi kafin ya zo Kano wani ya samu kofi ya fara printing din
1: sa sosai so a cikin maganar ka da kake magana sinima yanayin yanda ake taruwa a can India ai layi ai waye da mun ga irin wannan lokacin ina jin shekara ta 2000 haka dai wannan lokacin
0: tun ka dauko tun daga 99 zuwa yanzu
1: an ga wannan abun da mu muna dai daga cikin wanda
0: ta sauka ne ma daga karshen 2003
1: haka
0: daga nan sinima ta tafi
1: yaya aka samu wannan aka tsinci kai a fushewa ne ko yaya ne yaya aka tsinci kai haka in ka duba sinimar can da nan yanzu
0: eh to gaskiya ba za ka haɗa mu ba saboda ko nan kudu nan ma ga makotan mu yan kudu suna da 400 screen a yanzu a lissafi
1: guda 400 screen kawai
0: da suke nuna fina-finan su ba ka da guda 5 a arewacin Najeriya sai na zaka iya fada da contemporary ɗinka ba kai sawa ta bangaren da zaka ji ana cewa kuna yin film har yanzu baya bukata kuɗin da ake wannan funki a kin dele ta yi film cikin sati biyu
1: ya hada biliyan daya
0: to ta ina zaka samu biliyan daya bayan mutanen sun koma kallo a waya
1: haka
0: ba zaka samu wannan kuɗin ba dan haka baka da sinima baka da abin nan mutane da suke cewa a koma a daina yin film mai dogon zango a koma irin wanda ake yi na 2 hours gajeren zango a feature length ta yaya zaka yi ka feature length dan zaka samu kuɗin sa ka zuba masa kuɗi ka gama wace kaso zaka kai shi wise ya zaka saka shi a YouTube ne kawai ai masa kallo ɗaya fu shikenan nawa ne dawo nawa

0: nawa ka saka kudin ka yi shi nawa kuma ibiyo revenue din da ka samu a ƙarshen wata nawa ya bayar ba za ka iya wannan kasuwancin ba shi yasa dole mu mun riga mun dukushe tintin idan baka da sinima ba za ka kasuwanci ba mu koma kan farisi abin da yasa nake cewa farisi ya riga ya zama ruwan dare shine abu ne da mutane suke kallon sa kamar kayan su ma dan yanzu abin da yake faruwa da mu kenan ai mun san cewa farisi ma yanzu yana ne ana yin sa ba kuna da talla ne
1: ha ba mu da talla mun
0: okay a yanzu akwai wani abu da ita kani wadda in bata ankara da shi ba kuma ta zauna tayi zaman tsanaki ba shi ma zai kai ta sake warota kamar yadda waccan
2: kuma
0: ta tuto yes 2017 kai
1: Fatima yau fa zauren ya dauki zafi
2: ya dauki zafi
1: akwai batutuwa
0: 2017 kasuwa tayi sinkin an riga an san cewa mun riga mun tafi har ma ana cewa Hausa India ne ya karya mu a mu ne magare kanmu dalili mu kullum muna ganin kasuwar mu tana sinkin ba mu tunanin wani sabon abu okay rami mi 7 din ta babu ka san cewa yanzu dufin din da ya fita yau yana fita ana sakin sa akan YouTube channel na wannan mi film din akwai mutum sama da 100 da za su sauke shi kai tsaye su gididdiba shi minti bibi minti uku su dora shi a TikTok
2: kuna ji kuna ga
0: su dora shi a
1: Facebook
0: su dora shi a wasu gurare kuma ana kalla kuma in ka tambaye shi ma zai ce shi a ni a TikTok nake kallon sa bana kallon shi
1: a YouTube
0: sai na rabe nu zai shigo maka
1: an rage karfin da yake zuwa YouTube din ma kan shi
0: idan kai magana da mutane sai ka ji sun ce maka a yanzu muna kallon wani film din Nollywood jiya aka sake shi yau yayi ritin din 1 million kwana daya taina naka zai ritin 1 million ba zai ritin 1 million ba why saboda waɗanda kake kalla ba streamers bane downloaders ne to ta ina za ka yi saving din kudin ka shine kai using yan downloading kai kasuwanci tare da su mu kuma ka nuru mun raina kasuwar dan downloading
1: kuma dai
0: in mun yadda da ita me yasa muka kyale ta ga ta nan a yanzu ana da mutum 20,000 a jihar Kano waɗanda suke downloading hukumar ta tafi na fine ta ba da abin din rubutattun su suna nan suna da register da komai me yasa ba za ka yi using din su ka samu kuɗi da su ba
1: Fatima wannan magana fa babba ce
2: babban magana ce
0: idan mun yarda cewa kasuwa mu ce ai mare na kadan barawo ko kuma in kai ka yarda kasuwanci kike kuma ka san cewa can gurin sai ka jira wata sannan masu YouTube za su baka revenue dinka ko kuma ka je ka nemi talla wajen masu zahir kori masu zahir kori sorry na kama suna ni hakuri ba daidai bane ka nemi talla dai a wajen kamfanonuwa ka karbi talla a wajen kamfanonuwa ka zo ka samu ka hada da kyar ka samu kai abin dinka idan ka lissafa mu kalli magana ta gaskiya mutum sama da 200 suna yin producing a kani
1: haka
0: to mu kalla da Allah daga cikin 1 zuwa 5 ko 10 su ne suke samun abin da suke so ko kuma daga 1 zuwa 5 ne suke samun abin da suke so wannan tambaya ce kowa ya je ya kalla daga inda ka fara lissafa waɗanda da sun yi film za a ga cewa okay wannan mutumin ya yi recover din
1: kuɗaɗen
0: shi kuɗaɗen sa za ka ga ba su fi gudun mutum 5 ba to ina mutum 100
1: da 95
2: suka lalle
0: suke nan sun zo
1: kuma suna yi
0: sun zauna sun naɗa hannu suna jiran sai Allah ya sauko daga sama ya ba su yadda za su fitar ba su fitar da kancilanin su ba
1: Fatima Muje mu dawo ba fa lalle shayi sai mu dora
0: dan kana da shayi kira
3: da wata kandare muka a hannu
4: muka kuma
3: wani kwallo an wako haka
5: wannan shine babana professor na ESADO shine director na distance learning center ABU Zaria
0: assalamu alaikum sunana falal a dorai muna gabatar muku da shirin misali wanda zai fara zuwa cikin akwatin talabijin ɗinku nan ba da daiwa ba shiri ne mai gajeren zango episode 7
6: wanda iPhone ce?
7: iPhone
6: nawa ce?
7: 15
6: ya Allah wallahi na san iPhone
7: to dan kawo wannan kake fasa ko?
0: Misali labari ne mai dauke da nishadi soyayya kalubalen aure da na rayuwa
8: wannan kuma wane ne?
9: Haba Halima sai an tsitsi wannan fa ba halinki bane fa ke ba mutu ne kirki ce ba ya kike haka
10: auren kazamar jahila
8: malam kada ka sake ce mun jahili
10: ba jahila bace in ba jahilci ba muna jira tun dazu kin jira zalaba wasu masu zaman banza
0: kalubalen ilimi da nasarar sa da kuma uwa uwa barkwanci
11: miyar kuka shar musa sai ranar kasuwa
8: ko daga an kore shi a gurin aiki yaki ci yaki sha
0: ba wannan zai ci ai baban kuma dole ka ci wannan abinci ba zai yiwu mutun yana cikin bacin rai kuma ai masa wannan girki daka da kankaji haka kuma yace ba zai ci ba ma da kura na Alhamis sha ku ga watan August domin kallon shirin misali
2: a Dorayin Film TV da ke kan YouTube da karfe 7:30 da kuma Arewa 24 da karfe 8. Shiri ne haɗin gwiwa tare da Ahmadu Bello University DLC Production da kuma Dorayin Films Limited.
1: Akwai hanyoyi da yawa na isar da sako.
0: Na'am.
1: Ka zabi nishadi wurin kawo kowanne irin sako da kake so.
0: Na'am.
1: Da me kazo a misali?
0: To, kamar yadda na faɗa nace misali labari ne na soyayya, kalubalen aure da na rayuwa, kalubalen ilimi da nasararsa da kuma barkwanci. Ni kullun na tashi zan dauki sako in tura wa mutane. Abinda nake fara kalla shine me zai aje wa ɗan mutanen su kalla sako. Shine nishadi. Ita kasar ta dade a cikin wani hali da bata bukatar kullun ka jefa wa mutane abin da za a ce kuka za a yi ko damuwa za a yi ko wani abin nan ne. Comedy yana cikin wani abu da yake abin nan fim din barkwanci yana cikin wani abu da yake jagorantar mutane zuwa su ma tsaya ma har su kalle ka. To kuma in kana da wani sako da kake so ka tura, to ta jikinsa za ka bi ka tura wannan sakon, kuma sai ga an karbe shi hankali kwance. Dan mun dade da gwada tun 2014 nan ce ma ni na fara gwada irin wani abubuwan ne, ina ji tun 2006 shekara 2006 a wani film din da muka yi da wayannan masu yaki da harkar wannan cutar da mai kare garkuwar jiki gaskiya bangaren comedy shi yake ni kullun shi nake gani yana jagorantar wani in dai sako kake so ka tura ya kai ka ga abin da kake so ka yi.
4: Na'am. Akwai darasin da mutum baya koya daga nasara sai dai ya koya daga abin da ya bata masa rai haka. A wani irin darasi ne kani ta koya maka ta hanyar da ba za ka taɓa mantawa da shi ba?
0: To so ai inda kana kani kullun gaskiya a cikin daukan darasi kake. Tsakanin ɗaiɗaikunku da kuma ita kanta masana kanta gaba ɗaya.
4: Akwai wanda ba za ka taɓa mantawa da shi ba
0: darasin? Akwai darasi babba da na fara koya shi ne darasin nan da ake cewa ya ake cakar kai giving up ne.
1: Irin karka gajiya ko karka sare.
0: Farko in ka taho rayuwarka kowace irin kariya za ka yi, abinda mutane suke fara kokari shi ne sare maka gwiwa ba za ka iya ba. Karkaje karka abin nan ba za ka yi making ba wasu su mokin ɗinka wasu su ringa ma yi maka dariya. Amma abinda na sani shi ne kakana ya faɗa min cewa duk abinda na sa gaba idan ina da tabbas a kan cewa abinda zan kyakkyawa ne to in
1: kawai kaji
0: da ya Allah ya ji kansa da gafara balance bail. Wannan abin shi nake tafiya da shi darasi na farko ke dan magana ta gaskiya dan na sare din. Amma wannan kalmar da ya tafi alamu ita tura ni gaba.
4: Sai ta ƙara ɗan
0: ta biyu ita ce duk inda za ka tafi zuwa aiki ka nemi izinin masu gurin kafin ka shiga. Ba mu da film village, ba mu da film house, ba mu da studios da muke gabatar da ayyuka. Kusan duk inda muke yin aiki renting ne, wani ka haya banda zuwan wannan apartment da suka fara zuwa gidaje muke karba muka, wani su bamu kyauta, wani su bamu da kuɗi su ce a biya kuɗi ai kwanaki kaza za a yi aiki. To irin wannan tana faruwa 2005 a 2006 akwai wani film da aka yi na producer Ali Dawaya wanda sai dai kai mu zuwa ga prison. Kuma dan abin bita kare kare ba kuskuren da aka samu tsakanin mai gadi da wanda ya samu gida ne. Amma sai da muka
1: kare kamar location manager
0: amma sai da muka kare a prison sai da muka kwana 30 a cikin prison. To wannan shi ma ya dora mun darasi cewa duk abin da zan yi in dai na wasu mutane ne to sai na nemi izinin su. Kuma ba za ka ce min ai ga alhajin ya ce ma a ba na alhajin
1: ba na alhajin
0: na kai ne kai da cewa mu shiga gida na ko kai ne kai da mai aiki da gurin ka kai ne kai abin nan shi yasa ko ina zamu je ko menene ko kauyuka zamu je mai unguwa shine farko sannan mai gida. Daga ci shine farko ko kuma hakimi dan kai dai mun shigo kasar ka muna neman izini kaza da kaza. Wannan abin ya burge hakimin sarkin Rano. Lokacin da zamu yi juyin sarauta na Hajiya Balaraba Rahmat lokacin duka duk wasu masarautu na saboda zamu yi 1910 ne a wannan film.
1: Can
0: tsohuwar abin nan ne. Je muka tafi ma abin nan duk masarautun kan

0: kuma Alhaji bai magana sarkin Fankido a nan kasar Dawaki da Malam Hassan Barkun da Malam Zakariya Barkun da Malam Abba ana sarkin Sherifan Gwale duk waɗannan Allah subhanahu wa ta'ala ya karbe su mu ne musu addu'a Allah gafarta musu Allah ya mai ba su da alheri kuma ya ba mu cika da imani na'am
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن ناسا قالوا له إنا ندخل على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عند
0: ابن عمر رضي الله عنهما أن كربوا لك أبلاد عمر الله قال مسيدا سند ما يكون إشي أن ناسا إشي وسمتاني قالوا له سن فدا gare shi abla da umar inna nadkulu ala salatinina to mun kasance muna shiga wajen sarakunan mu fara qulu bi kilahi ma nakallam idha kharajna min indihim fara qulu sun fada gare su bi kilahi ma nakallam sabana abin da muke zance sabana abin da muka tantauna a wajen su idan karjina min indi in muka fito daga wajen su a gaban shugabanni za su yi faranci su faɗa abin da suke so ai kaza kaza kaza amma in suka fito sai su bayyana wani abu ba wannan ba ibn umar radiyallahu anhuma auladan umar Allah ƙara musu yadda ya ce kunna na'udu hadha nifaqan على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ce mun kasu je mana kirga wannan a cikin mana kirga wannan a munafurci afsa zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rawi bukhari ya rawaito wannan hadisi saboda ko abin da yake munafurci sahabbai ba za su yi wannan ba saboda munafukai sai neman tsari Allah da kansa yana ce musu innal munafiqina fi ddarikil asfali minan nar ce su munafiqai su ne suke kasan kasa a cikin wuta saboda haka mutane da suke gabashin manyan mutane su ji tsoron Allah su bar wasu ainihin munafiki su tsaya tsakaninsu da Allah su ji abin da ke zahirin su ne a baɗininsu ba domin kwanfudan samu kubuta su samu tsira kuma wannan bayani yana magana a kan haramcin riba an ce abin da yake duk abin da za a yi dangane idon wani to wannan shi mariya ne nan ga shi abin da suka fara a gaban sarki daban gaban sarakuna abin da suke faɗa daban kuma in sun dawo abin da suke faɗa girgijinsu daban to a nan ina jan hankalin mutane da suke ta'amala da shugabanni su ji tsoron Allah ba laifi shugaba a gaya masa gaskiya kuma amma kada a ce a wulakanta shugaba yana da daraja don in magana ne to shi kenan Allah ya baka nasara amma dai guri kaza suna fama da matsala ko matsalar ruwa ko matsalar hanya ranka yi dai kuma kamar guri kaza suna akwai kangarar yara in sha ya ji an sai da za a yi dusu Allah ya taimake ka guri kaza ko ina dai su suna da alhorin maganar za a gaya musu mai kyau ba wai a yi musu wauta kamar da wasu suke ganin a'a su a ci mutuncin shugaba na ganin kamar shi ne birgewa a'a shugaba ya masa addu'a ta alheri amma a gaya masa gaskiya kada kuma a je a rufe shi don da yawa waɗansu mutane yanzu ko ba ka dama za ka ga shugaba sai an gaya ma a ce ma ga abin da za ka faɗa in kuma ka je ka yi ta maganar shi kenan in ka koma su masu protocol suke in ka ce za ka gan shi ma ba za a barka ba.